bin generous carpenter agus fleshless le living room agus tamad ag shrullu gmal i dro dera an chlor sa dhe nis aran alin le kilta untach sa dhe undo demo le four-legged girl.